0: Ohé,
1: Ohé,
0: thao tam
1: tham tam
0: lô
1: lô
0: bèn
1: bèn
0: leng
1: leng bèn leng
0: leng, liang đào
1: leng đào
0: thao
1: thao thác
0: thao
1: ya
0: pha
1: thao
0: mèng
1: pha
0: ya
1: mèng ya
0: yô
1: hôi.
0: Ohé
1: da
0: đào
1: ya
0: thao
1: thao
0: thao
1: thao
0: bong
1: thao bong,
0: liang đào
1: liang đào
0: thao
1: thác ya
0: thao
1: thóc
0: khèn
1: ya yô hôi.
0: Ohé
1: si
0: di
1: ya
0: thai
1: ya
0: thao
1: bi
0: lau
1: o,
0: si
1: di
0: ni
1: jiang
0: tong
1: jiang jiang
0: tong
1: ren
0: ya
1: yo hoi.
0: Ohé
1: si
0: di
1: dong
0: nen
1: jiang
0: tong
1: jiang tong,
0: đau
1: lai
0: ngang
1: ngang
0: quay
1: yang
0: yang
1: bang
0: ya
1: yo hoi.
0: Ohé
1: thao
0: thao
1: cam
0: bè
1: mi
0: mi
1: mi,
0: liang
1: đào
0: thao
1: thao
0: thao
1: hoa
0: lan
1: hoa
0: lan
1: ya
0: yo
1: hôi.
0: Ohé
1: thao
0: thao
1: ya
0: thao
1: thao
0: thao
1: ya
0: bông
1: đào thao
0: bông,
1: liang
0: đào
1: thao
0: thao
1: thao
0: yên
1: đại
0: ya
1: yo
0: hôi.
1: Yên đại ya yo
0: hôi.

Handi hanno mamar ka sai izo kan sigine Musa ale hel songai bore aran mahangal ai gbaran do songa wule be ro amma bai kulkan Musa in kowi ai le ko tara non si maiga ala ko ko ito kaina maiga Dawud mun koy won godo labaro kage da dogar kwara Dawud furfura har gufurase akwai ga kani sungo ka imakan Musa zai zane bai kulkan Musa in kowi ndi ningu fulibero na se sore kaiga handi hanno Dawud tunuka yalbaza Seruun ye dira mu gimbon kanu ye gudu garma mu Haragiti baru Dawudu mamar mu giti koyze Koyze mu sitangam kala baru bu Ana gari dan bari yoga Bari yoga di ce follon follon Atunugawa gogo koy bombu Musin ka go kan ga fonda dan game Musu fatun Dawudu sai kambun wayi Musu fatun Dawudu sai kambo Maiga Ani duwaro ko dare Dawudu no ko ra salli she Musa no ko ra gani ko halar Dawudu nin gaidu Hali go ko ra Musa Dawudu ne yaji hinka dangan Musa fa hai Musu fa far gizabu Dika hari gogo doru kuru gogo dorin ga kela ga Ade ga kela nanu kala yayi Musu babu Abar ga zaga di Dawudu mamar gobar yobo Azage ne Dawudu mamar Dawudu ne takuba dan gubun oka Handi hannu Dawudu sintin buru soyayi ma Dawudu ne songai musin kakan mongu buyan Nde Dawudu mamar no nawi Ima fa abate songai kuni jingar kuru Ima fa mote songai kuni humburu Humburu oguru kogo songai Ama kotoko sinu songai Musu humburu halin hada ngara shikoto Ika ine musi zai se Dawudu mamar musi inkawi ane kan Dawudu mamar noni wi asidu koitara kalandi ga te sa daga ri wanda yayi magana Dawudu ninga ga te sa daga ri ni Dawudu te sa daga ri so kai nan kan wanda yayi sa ta tunu kuma Dawudu mamar goyi gine Dawudu mamar ifo gate Ano ko itere wadi mwa handu iye Digiri iye Digiri biye Musa zaya izaka ba mu